ne. Anne bi ay silhenne. Yeme ulti lek anne. Anne bi ay silhenne. Yeme ulti.